gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday ojo anu oni ni ojo kejo ninu osu elekeje tan lo yi odun 2026 gbogbo eyan omo Olorun e dide nle gege bi mo se mo wi pe ojo meta ninu ose la wa ki fi se awewa bo ti e je po ti mu convention lowo ati side lana gbogbo eyan omo Olorun ari bi Jesus it is eri lana we thank God ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya si mimo elekeji ni ojo Wednesday bi eleyi tawon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo ojo awon ni bibeli awa ta gba bibeli gbo wa gbagbo pe oni lojo anu ojo jimo oni Friday another ojo to tun se pataki to ti poko jimo loyin eyin ayan fe e dide e ma bo ni bi pepe Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gba gititun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun gbogbo aso tele ti baba wa ninu Oluwa ti won so si aye wa baba kale jaye gbogbo e patapata gbogbo aso tele yen ni o mo wa mu ki awon baba wa ninu Oluwa lapapo bi Oluwa se nbe ti emi enbe laye Olorun ni pada leyin lai lai gbogbo eyan omo Olorun te tuyaya gbogbo yin na mo ki it is wonderful so without wasting time e ma bo e ja gbadura meta ti Olorun ki ko ki n to so a n bo ni service loni convention ti bere loni rabaji gan bi ogo se nje ti Olorun